Mentions. Nakoimi business yon tarawatay na ina na beso o yon na pentapo kigay na network or the phone kam na penin na mauri. To ina po ni pendo ko yom teo kway bukin te pare mani ni katuwa pong o ay na nakakayan mintayan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunga na ang membesa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kaway ako na hanapin po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O kukun hanapin po sumaya tipo pay meni kapunga na hanam tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay hanapin na itarapon ni kapunga na the digital payments. Kwa kika ino na ibugin ng kaparens ni kapene minta yan po pay atin ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay nitaya Wagi na nga pen kakayan ako. Tayan receipts, kitibie pa ni Makuri. Ngayon tayan po pa yaki karawa kinanong din paisa. Inalayan ako ng main set bank account sin katuawi. Aki at agtapin po ko na mga nako ni Karina ang manin the bank. Yan paisa pantuwa na takawaya na po kia tiro ready kirake. May business ni main na kong taniya yay kapo. E kapungan nga king kain joan nabe. Aki rapatan te mani. Aki na nga kaang ay pukin pen tinikira. Yatuki na nga te Makuri na tibie pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ang tawi minang pupay inangintupin na teririki. Ikan ako na nuyay tariponi rayon ara three line e wawa ke wawa ke isu atin wato wana awa ke ake wawa ruwaywa ke isu atin wato wana awa ke ake wanuwa ni mewa ipukin karina ng bisnesintay. De embeisa, disa kapibetia aron miyaw.

Pati, nakon kanwa narataya ikalangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Disasapai rongorong, disarire inyoko. Awai pana ay kawani mekinagi, akiana timeto andigi patahan kongoraego, nuwawweko antei rarikim tayinako. Meuri FM 89.9. Iti imeto andigi merimeri, nipego ibukim, ay bukin na pera ay kiripasi.

0: kwasa no tagan dembeisa may maina.
1: Ayo punto wana na pana service waterphone e kokona Nicaragua and payment siri nanun am mobile.
0: Pesi ebeno amen tauroy bukin gaina nom nam popay.
1: Aki ate mani ana kapunga na aki ay punsi am telepon ibukin nam popay.
0: Kaora na kaunta waterphone gin teleponia wan nam rut ibukin nam sign up.
1: Mbesa te sapo kiko ni kapibetia aron imeon.
0: Karwa na ate mbesa debo nga.
1: Eyang pa etauroy inka yon telepon na kitenan Android.
0: Nakon the Play Store nam telepon nakon search. M-Pesa Kribas, ako download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inarikirom ni mewa tipisint tipa kanipo yung tayan tarapon o painako ta tarapon ni maangan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o minupogi po ni kapenya warinaki ng popay. Ibukin ng ganimaya tato pokam tarponia 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o ini suwa nako yan. Harina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dengan membesa accounts. Ayah nak orang dengan nombor bonus, hendaknya buat tara kanom si dedede.
1: Kali ni konde membesa antem montai hari nari kaya itu punya tara kanom nam telefon si dedede.
0: Harina form mungkin teman nak makuri, nak konde muasa, hari nari kita punya tara kanom nam telefon si dedede.
1: Atau punya tara kanam mana nak makuri, hari ni yang nam telefon nampak ye membesa account.
0: Hey, kali ni ayah kau nanti kanom telefon.
1: Oh, kali ni konde membesa pembesa. Imeno o yeite kanwa.
0: Mpesa konansa nikato ako.
1: Kari ni kong kainte Mpesa o enarik irong bonusin ng recharge naroon na yun sa ibay.
0: Uwata tara o titinuwa tara tatablo up up ay natukitay na itabungin. Unuwata tara tatablo up up ay natukitay na inanun wabong. Tabuna tara o titinatawana tatribo up up ay natukitay na inanun nimebong. O wabuta tara tatablo four up up ano to kita na inanon isipong at tinabu to tara na limabu to tara to five up up ano to kita na inanon tibuyin na tibong yay! Ikaw nga!

paipa ko nakaperansa. Ni kabunganan ang lempesa service. O, buningaya to ko ng kaita kawaya ko na nape ni buwaki ko ibugin ka pipitian ng makuri e. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. O, ko na nape ni busmaya to buwapay meni kabunganan ng tarapon. Wakira rame ibugin tayan ni kirapa ang kastama apuwapay nape meni ay tarapon ni kabunganan the digital payments. Kwaki kaino ni ibugin ng kaparens ni kapene win tayan buwapay atwene ni kawaki na kiroy arangaya ko na suwa yay kendimina on download on kaparen tam buwapay nitaya kutangiria. Waki mga pia ni kakaya nako tayan receipts ki tibiepa ni makuli. Mwin tayan buwapay ya ki karawaki na mendem pesa inarayin nako na main set bank accounts ni katua week. Aki atapitapio ni pako na mga nako ni karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na buwaki ya tiro radikirake may business ni maing nako taniya ya kapo ya kapunga na aking kain joan maape. Aki rapatan temani. Aki mga kakaan ay pinipayam tinikira ya tuki mga temakuli na tibiepa. Ibaisi ang kaparens. Yakuna mtawi minang bupay inahintupi na tiririki. Nkana kuna nuye itariponi rayon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana au wakia kia wawa ruwaiwa keisua tenua towana au wakia kia wanua ni mewa ipukin karina nan business nkai. Te embeisa tisa kapibetia aru ni mewa.

kakati na kon kanwa na ratahe kangaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sipai rongoro, tisa reire inyoko, awa ipana ay kaone mekinagi, ake na timeto andigi pataan kongo raivo, nuwa weko onti rarikim tayna. Meuri every May 9.9, itimeto andigi merimeri, nipeku ibukim, ay bukim na pera ay kiripas.

Nakuya business kampana potakin naro ang kampana na kutidaw tega private sectors o ibon o metan kapene ke kakapungana te kapakamani online ke te karaymani online ke natakin narana e te internet banking. Ipupuri I office in the tech sa te custom ni kawasa pa yei aya bank account a ke kuna ni kawariki aron te mamananga na kuna office in the tech si pairiki o te custom si peso. Apo ni kukukuro ana bank account te tech. Ibukin te kapaka tech me ana bank account te customs. Ibukin kawasa na kuna ni kakomen te ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account checks arenti account ki depes comments dash sweep account o nampan ti account to wana ten wano wa awa to wana o no wa to wana nangkana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakon nam ka comment custom ayo ka para paran ana bank account custom arenti account ki depes comments dash custom sweep o nampan ti account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia terapeka iria ina tayo imain karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text ke kwasina kwan ka komenta port to wana kubunde ina taam tin nampa ke am text identification nampa kuna puni meata tarawipa tirati text sari kuna kapaka ke nika isakia ane ibukin tiririkira o ira waroi te maisa ina dia nika paka ake karawam karaymane o taraya pa yapun nesro yaran ti account me nampan ti account ari kuna karaymane nako yai kawakina roi biepan ke minam tipo city slip ke am transfer confirmation o karukoy nakon na obisin te text me te customs ibukin makuriakin nikiran nam text ke kwasina kwan nam kako tira kakawakin karukuan minam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaymane online kiam kapahaman and text na obisin te text me te customs. Te wana imontay na taakyo ni makuriaki am kapaka text saan ibukin am sinisin te text ke ibukin makuriakin kwasina kwan nam kako men te port. Po uwa hina puno kuna na penwe kwan nang adiliposyon tungurungan am text ke kako wake ana kwasina kwa ki men te port. O tiyanua inakawakin na ki patayan tawan ni. Kana ye idi kama kan sisira kini kama ya tata riki yon na ye bank account o bisin te tex me te customs o data kama nampan tarapun ke email na kon na itay. Tex number tarapun isuwa awa kia wawatawana wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawatawana wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa. Ke obisin te tex na na hit pata ipa irike isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onowa. O isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onowa mangan te tex ari London I Christmas. Ke email na kon tex at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom daripon namba isuwa ni mewa towana wawa onowa ni mewa tenua towana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua towana wawa towana. Na gwae wa mangan ta customs si London ke email na kon info@kiribescustoms.co.ki kamrapa mayroon te kamsina ntetext.

Ako po yung tayo meto na panungurahin rin kayo yun. Meru FM 89.9 na nun tayo meron tayo pagkantaya yun. Wapi rin kay, wapi meto wano rin kay tayo minis timin na uwa. Tayo meto anungurahin, pun roro na kita may kanis na pun kakamayo ko rin kime. Tapi ko ra, wawam, ina nun tayo meron tayo pagkantaya yun.

amtai ngai ai bon si tapui na tikit minis mang kai ki ai nang pu ni meu kona meu ri king ko ko te me ton ro nai na gon te te me ron te tani me on tai ayu ki ko ro corona me yan me ngam yo nam pas ki yo an pyom ki ro kari tai men joron dai na rawa ki ki yo yo an na pe ai pun na pe na ko sinan ko ti te panan ka meu ri men nam studio ai pai ri ki ta ra me kai am sroni ko ri ki pun ngai ang fang sos ki na ta ro ni kon te te me ron te tani me on tai ayu ki en karo ko Pon tapi nanti tarik. Ya, anda rata resi nama musra wahy kini kan wan nampung ayu. Tetapas ono wan tipe tempo uat tengah uap ni mano. Nanti metu anda akan kui kan wan ngoram. Kaya aku na monang kan ni kata tarik. Kaya ni pon roy suwa. Kaya nak kon kong rara te kiri pesen kai. Kaya nak kui mgeri ya kiri kai ngoraya kini nam rong rong kiri pes. Kaya rong rong men mon te te wi ge yon karokwa ye rokon rapene na yoketi geri akri ke yon raek nan nam am rongrong ge wa yon ganne am kongra akri pesin kai ye tanakin posi na ko am rongrong men monte wi ge garokwa ye rokon rapene nan kai ke de bonge am kanano andi ki pa am kongra kai akri pesin kai ke na taw roin de suye ni poni suon de de monta ir ke yo asna te meton wa akina ko gen na te meton ka kan ko ina pe kan wan ngoram ke kai bun de ta apes tepung ayo ke tepung nori tepung ni mosira na teme to ane pen ka kan koi kan wan ngoram da pe korakuna makin dari nei ai kana kana koro ane pe kan wan de am ta apes ayo

Yang wanya nte minisai. Itu wanat rongrong itu kan di newspaper. Apun rongrong nte mena tiaini arya kastuana sna tiaini warere ke niteran te kawai. Wawa te pungi muina ayah kunya kita ti tiaini ay. Apun ti metu ani keik. Me apun rangin noy mui kame wan. Pun nak kaya irora. Asta kunan ti metu ani mian te pungi. Mkiaro na pasta ki kamara kek kentararuaki irouya arakar ke arausu. Imaini ya kupungyeki ayakamia ninyango tiaswa payanakarikiko paka inda na usu. Tepaipara ya punteyaki na tirongurongu ya kuwa uwa ipugini katiana na usu tiaswa ntia onape. Tiaswa ya sani karoi paini kapeni ya kiikona ipukira pasinaira andiki paka inda na usu payaongan sipaka upaina na koira ngaira aikanasina. Nikapeni ya wameta akarika kiron tiaswa mesaki nikapeni ya wameta nasin tiaswa. Na konte rinna ko inanon na nausu jeswa. Pon men menga pungye ki mkawwa na konte usu wano. Komo andi ki pakain te usu nometa. Nke komo ni pungye ki. Mekonari ki pakain na nausu jeswa ni pungye ki mkawwa. Amu usu ntamni iron jeswa. Ipunrangi ni kakawa kiriki na kon amu usu nrapata. Ipukina ba iti imen on na kieto kina. Nke mirimiri ngaira. Apun na kia rakona. Asapun kakatan na pe yaya rakaro pa natararuaira. Anakari kirakeira awanarire inira. Awai pun nyaka kiu na bangai yang koi ari sebungnya ke panasin jeswa. Ia ki kaka ngai pa sai kawai. Sebun dia ini kaka maraki yaki. Andai ini naki. Arura ni mewe bau inanun yeso. Ngai sama ngamuani mewe rai ka bau. Waska inanua ka mwaki rai rau ya tarira. Memane rai nanun tiaro. Panikari kira keira pasina mea kani kawain menanun yeso. Asaki nipundoi naristat. Nasin jeswa. Apun dia inungotia kan hontepo kiata buete paipara. Ngai bunani anapokin deiri to wari karikira are pondri yakina ra aroran meu ara usuina non tiero ata ya pa yesu yesa ni meti bukin kapara ki narapure on menga us mendimet pon singa ya konani ke sti kawaira na konta merari karawa tere ni nanon na usu tieswa enano na kiyai pasna ki sine boye na non to mantapu ndiera nasna ne boye na venika to apon inanoni meura on kamone boyan taina Sinako asana pe narora ntatangira, nakoi, anipuopuoki, nakoi ya roranako. Yangwe ya, nteminista ya.

Katanwatan ako yata po tan nama ta. Building Permit 10 to Freeze of Regulation 2026. Ipukuri ito po tayo ni Makuri. Ipuki ni Makuri ang karikirake. O katina tuhan kura-kura ni kawang kami. Payasan kapata kirang the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natupin na tuwan ang suun. Dirigikiyayo. That's why

ekatia ki bukin kame tata kin peka akaina nuaki narunto wana pun arum poko nakangani kariketa kariaya ibukin te mahurin katete wawa te pakamane ibukin kariya ham am katete tenua arun suwan am katete te kawa te kasuwa ibukin na kiran nanun suwan te katete teonuwa na makaina ni kongura oni kakatawraya yung kai ya korawaki main makulian suwan te katete ya po oirakini kanuan te suayo te kongura na koya te pota nome te kairaki ironga na sim te mise men nararapata e quality control and inspection division inananda in te kongura awa na sim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na pepe kampana ni kateitei tahan ni makuri ata kateitei tahan ni kurutami anome ta te tau teka oha tape wariki ni kaparapara ta kaini peire yu opo tuhan ta kakatauroi bayanaira suan ta kateitei Imae karawakin ta katetei, oe na pundia iti botan naame ta kio koraki akia na katetei. Paana tare pa yei kainan wakin ta kariaya yon wakinan aki katetei. E kakawakin epe pa enata ki roya iti botan naame ta paya ki kunaan waki ta katetei na kian ta kariaya. Ibukin nungurungun to kongurayo o anapunika ina sipa waki nanan an official Facebook page mise o iti mise website on tapi wari kita pun kongura. Ibukin nungurungun epa ni norita kime anasim de mise at the quality control and inspection division.

0: Kumbang, set up the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know. Kiki, may panakarita ni ngam o kakao mo, Roy.
0: Nego, ang ngayon, nakatira natin ngayon na wheel. Na wheel yung hihinay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayek deyatani. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kabungan akin na iroon na mitaw deyaka. Onto Roy Makuriana, iroon na mipota kin Makuri, ibukin Makuri, karikira kaya katimetuan kura-kura ke mise ni mangana alitab ibukin kapatayrian na tararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendi suayo, iringin kakawag, pa ina neta at iroong devoto lambda, rapata o business, narapata ikawarinagi o communities, o tamo ni Makuri lang, narapata naro ni kapani, pati kayo ni Pairi ayo, ibukin kapungan na antay gan kura-kura, ay kaati pebeni. Daran to kura kura mentai, to kura kura mentiang, oh tapi wariki. Ari yon ni mo tenga to watch kura kura ya. Pa akapeni ya antes wa pa anari ang tawag mo ya ilon demise. Ni mangan na arte energy planning department.
1: Yan na bete swa yu awakapeni ya kyo metana ko akian na makuri karikira ki yon kura kura ay ka. Aki pepeni pa anari ang karikia kinaki ya mentapo ni makuri. Patan makuri ya to kura kura ya ki pepeni men karikia na yang apay ki ay license.
0: Nan na kilan na lang tetwa yu. Ay yay makan te pote ki na makuri. Ikatikutiki yon. Kasuan
1: ko yung nagyay agi na kanoan tesuayo yaman. Kamu na mise na wante makuri inte tarbo nampa.
0: Ano wat tenuake tawala wawake ah isua awake wawawan wawat tawala yaman.
1: Kinde ita kinakon the email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Anda ba? Ano mayroon sa pagbabuk? The mise. Wapang bang!

Ogbun demedo no ora yon pran mauri FM 89.9 ki am tai gai bun si wabu iri ki timinis mang kai wanang boy su wa ringani boni su na tauro inde su ko me am kongra ki di pesing kai da koim keri ya ki re ki ngora ya kinan nam rongoro men moni pong in the week ai ni garo ko te to kono pong te pong yang kono no ki ya wayong kan ne am kongra ki di pesing kai ya po si ni kapen yam rongoro men te moni pong in the week ai ni garo ko te pong yang kono no ki ya men kana kwa kinte penen to wiki ai te yam ta pa sayo ki o men diki pa am kongra akiri pesin kai ken na tawro inde isko ai kuna mona yi kanwa nam kata iriki ni poni suo

Makoy nga business kampana po tagin naro ang kampana na ko tayo tiyak ka private sectors o ay pun o metan ka pene kaya kakapungan na tiyak pa kamani online kaya tiyak karay mani online kaya natakin naro na ete internet banking. Ipupuri office in the tech sa ati custom ni ko sa payay ay a bank account at kaya kuna ni kawari kaya aron tiyo mamanangan ako na office in the tech si payriki o ati custom si peso. Apun ko kakuro ang a bank account at checks. Ibukin tiyak pa ka checks may ang a bank account at customs. Ibukin ko sa nakuha ni kakomment at ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ang a bank account at checks. Arrente account, Kiribes Comments, Dash, Sweep Account. O, nampan di account, tuwana tenua onowa, awa tuwana onowa tuwana. Nangkana, kona internet banking, IP, ibukin ko sinakon ng ka-comment custom, ayo ka paraparan ang bank account custom. Arrente account, Kiribes Comments, Dash, Custom Sweep. O nampan di account, tuwana wawa, nimewa wanua tuwana wawa kia. Terapi ka iriay na tayo imayin karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin o kapakatek. Kaya kwa sinakwan ka comment report. Tuwana, kupungay na taam sin nampa ki ang tax identification nampa. Kuna po ni may atataroy patira ti tax ay rukuna kapakake ni kaisakya ani. Ibukin tiririkira o ilawaroy ti maisa na rin ni kapakake. Karawang karaymani o taraya pa yapun nisroy aran ti accounts may nampan ti accounts ay rukuna karaymani na koyay. Kapakin na roy piyapan ki minam deposit slip ki ang transfer confirmation o karukoy na kon nobisin ti tax may ti customs ibukin makuryakin nikira ng tax ki kwa sinakwan ng kako. Tira kakawakin karukuan mi ng online payments kaya transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapakaman ng tax na opisin the tax meta customs. Tawana, imontay na takyo ng makuryaki ang makapaka-texan ibukin ng sinisinan the tax kaya ibukin makuryakin kwasin ako ng kako mente port. Huwag na puno ko na napinuwi ako ng nangadiliposyon kung hurungon ang tax kaya kako o kaya anakwasin ako kimente port. O tinuwa inakawakin na kipatayan tawan ni. Gana ye idi kama kan sira kini kama ya tata riki yon na ye bank account o bisin te tax na te customs o data kama nampan tarapun ke email na kon na itay. Tax number tarapun isuwa awa kia wawatuwa na wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawatuwa na wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na head kwata ipa irike isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mewa onuwa. Isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mewa onuwa mangan te tax ari London i Christmas. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom da repo namba isuwa ni mewa tawana wawa onuwa ni mewa tenua tawana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua tawana wawa tawana. Anagway wa mga nga customs si London kaya email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina nga text.

Oh, ben de me don ora yo an banan meuri FM 89.9 ke am tai kai ai pun si de pi mer wai wargi timis men kai yo nang po wanu ke au kan tan kai pa ko pun pen ka tai ki me kan ke na to roi mon dei tong ram te am katan wata ki ria tangira ki no kunan te tai ri kai yo ana katan wata ke angko na ko ia ana mem pa ni ka pene a ke asa ni ka pa ka ya piri meuri Enemang a koro na paparo teweki kengo na kun takano pong tepi merwai wan tepi tempa wo watanga wapi mea noa ni mua men tiawa tepi mea wo wan te tawano menga yare menga kapakai ya mipiri menga yare menga kapakai kapo wan na mipiri na kun ntarai na wapisin de giuga yaan teitai ipairiki kamdapa awane meiro wia kandi kengo Executive Board Members.

yang wajah entemili saya. Itu wanita rongrong itu kan di newspaper. Apun rongrong entemen na jaini arya kasu wanita sana jaini warere ke niteran tekawai. Wawa tepung imuina ayah kunia kita ti jaini ay. Apun ti metu ani keik. Me apun rangin no imui kamewan. Pun nak kiai rora as tu kanan ti metu ani mian tepung ngai. Mkiaro na pasta ki kamara kek kentararuaki iroya arakar kek arausu. Imaine ya kubungyaki ayakame ni nyango tiaswa paena karikiko paka ina na usu. Tepaipara ya punteyaki na tirongorongo ya kwa uwa ipugini katiana na usu tiaswa ntia anape. Tiaswa ya sani karoi paeni kapeni ya kiekona ipukira pasinaira andiki paka ina na usu payaongan sipaka upaina na koira ngaira aikanasina. Nikapeni ya wameta akarika kiron tiaswa mesaki nikapeni ya wameta nasin tiaswa. Tekawai na konte rinna ko inanon na usu tieswa, pon men menga pungye ke mkawwa na konte usu wami. Komo andi ki pakain te usu nometa, nke komo ni pungye ke. Mekonari ki pakain na usu tieswa, ni pungye ke mkawwa. Amu usu ntamne iron tieswa, ipunrangi ni kakawa kiriki na kon amu usu nrapata. Ibukina ba iti imen, on na kieto kina. Nke merimiri ngaira, apun na kia rakona, asapun kakatan na pe yaya rakaro pa natararu waira. Anakari kira keira, awa narire inira. Awa ipunnya kaki unabia ngai yonkoi, are sipungi yaki panasin tiaswa. Yaki kaka ngai pa, saikawai. Sipundia ini kaka amaraki yaki, awandeire inaki. Arura ni mewe bou, inanoni yesu. Ngai sami ngamuani imea uraika bou. Wasika inanua kamuakira ilo uya tarira. Memane ra inanon tiaro. Wanikari kira keira, pasina mea kanikawain, menanoni yesu. Wasaki, nipunno inaristaku. Nasin tiaswa. Apun dia inungutia kana kontepo kia tapu ete paipara. Ngkai pun nani anapokin deire ito wari karikira. Arepun dia kinara aroran meu. Arausu inanun tiaro ahataya pa yesu yasa nimeti bukin kaparaki narapure. Oani mengaus mentimeti. Pun singa ya konani kiesi kawaira na kontemera ari karawa. Tirin inanun nanausu tiaswa inanunakiyai. Pasenaki sine boi inanun teumantapu ndiara. Nasinane boi anape nikatua pung inanuni meura. On kamone bayan taina. Sinakwasa na pen naroran tatangira, nakoi, on ibu puwaki, nakoi aroranak. Yang uya, ntiminis day.

Katanwetan ako yata po tan namata. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupuri ito po tayo ni Makuri, ibuki ni Makuri ang karikirake, o katinatuan kura-kura ni Kaungan kami, payasan kapata kiron ti Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na nandipimatawan ang suun, dililikiyayo. Teswa yu, ikatiyag ibukin kami at tatakin ni Kaika, akay na nuwaki, naruntuan apun, arun po kunakangan ni karikate kariyaya, ibukin ti Makuri ni katitay. Wawa, ti pakamani, ibukin ni kariyakam am katitay. Tenua, arun suwan ang katitay. Tekawa, tekasuwa, ibukin na kiran na nunsuan katitay. Tiyonuwa na makain na ni Kongura o ni kakatawroya yung kay ikorawa kimayin makulian suwan te katitay apu o ilaki ni kanwan te suwayo. Ti Kongura na kuya te potan nami te kahiraki iron na nasim te mise men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain ti Kongura o nasim te Quality Control and Inspection Division ana makuri me tahan na bebe kampana ni katitay tahan ni makuriya ta katitay tahan ni kurutami anome ta te tau teka o tapio wariki ni kaparapara ta kay ni pehre yu o po utuhan ta kakataw roy pa yanay raswan ta katitay. Imae karawagin ta katitay o inapundiay di po ta nome ta kikuraki aki na katitay panatare pa yey kainan wakin ta kariyaya yu an wakinan aki katitay. Ika kawagin na pepa inata ki roya di po ta nome ta paya ki kuna an waki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungun to kong ura yu o anapundiay na sipa wakin an official Facebook page mise o ite mise website. Sites on tapi wari kitab ni kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Kuna meuri dikidi giri besa kwa teme toa nongora yon barani meuri FM 89.9 ki meni nongora mni kuna mde tokora na ansi ra roa mei matam ki ya karo kwa ira narata indi ntita irika iyo haipon si tepi mewa nongwa dikite menis mengkai ki yoy nang poru waiwa huringa ni poru waiwa na mga tauro indi tongora am men de nteru ni karikiru kono meni panani giri besa ki ya kwa ngura ari giri besa ngai na koim gere yaki deke ungura yakin nam tongrong oke men mon tu wike yo men te moni pong ni karko te te pong yang kono to kono pong ki awa yong kan yam rongrong ni gidipes ari ya po si ni kapen yam rongrong ni gidipes men moni pong in tu wike yo ni karko te pong yang kono no am men kana ko de te pong ayo ki ta penen te te wike yo ke te am ta pes ki awa men deki pa am kongura gidipes ngai na mga toro ndei te yong ram Nippon Roid Waiwa Yon Panan Mauri FM 89.9. Kia ukantan ngang kai ba wapun ipen san kata iriki mekan ki na tauruan kan nende itong ram ka wawan nakun nam katanwata aria tangira kinakona ki men nam pota kinimakuri at the Kiripes Association and non-governmental organizations. Anakatanwata tekang nakoya na mempa ni kapeni ya ki asa ni kapaka ayapiri Mauri ene menga karowa na paparo ateviaki kangu na konta kono pong atepi meru ai wan tepi tempa wo tanga wo pima ono ni mo men tiawa tepi me wo wan ta wano menga yare menga kapakai kapo wan mi piri na kon ntarai na besin de giuka ai yan te tai ipairki kamra pa wan me iro wi akan ta kangu kapara upure na taura rikin ko ka mukatanwa tayo ngiye pure si sire para yana ke ya kanga ite kengo ana katanwa ta te kengo na ko yana memba ni kapeni ya kiasan kapaka ya piri meuri ina menga karowa na paparo ete veki kengo na kon to kono pong ate pi meru wai wante petemba wo tanga wo pi mono ni mo men tia wate pi meu wo wante tawano menga yare menga kapaka ka po wana mi piri Nakon ntarai na wabisin de giuga e yante itai ipairiki. Kamrapa wa anime iroguya kante kiangou, executive board members.

pe yakan wannan wike apo ke na tigroi ne pe kiran nam wakin te tairikai yo ke sama nga kai spok na konde kenting apong na papa kenting meau nam tayere ko pon tanaye ye pon no won te ngapung yon panan beuri fm 89.9 ham saroni ko dikbun nga yang fang sos ye kora parikin do na kiu ina tigroi kan wannan tairikin nam ta pe sayo ke na tigroi me sum sapomo

Ate tapanan ka Maori na ko imte nga pa ngayon ko ko kuku kina kon Maori FM 89. Mandam tapan ko usma ka may yay. Naratay mong kay suwaro ite management ya way suwa. Kay main one one tiyanan rawa kay min na peru ay wana ko imke nen tiyanan rin na. Mandam tapan ko usma ka may yay te nga pa ngayon ayo kanwan na na kausus Maori FM 89.9 pukin kanwan the week apo. Temani pong ay suwa pangintan na makain na tepetempang. Huwag na nga wapi mo na wak. Pante, taka para pala papaking kay yari mo yung oram, tayo nga po ngayon. Kay, pante, kanga nga ka aki, kanta ni nga aki na nante. Tayo nga po ngayon, may ingin na nante tayo ayos na manana ko kanwan na rakausus. May anini, pukin kautan ni meta mga nakim de merurong, kararo na pa yayaran, may wakin na kakakipos, o na konan nung rayakim na, tapuin na temenis mo yung tiyaway suwa. Kesa na kunan wa kiai te pina te menis me ni sua. Engen na ne sena kaina ko angkan te ara wowon ara kakau semetan te nga apa ngayu men nam tapa na kwa kuk me yai kuna meuri riki ayu ram ne yere tate upia kuna meuri riki te nga apa ngayu. Imain te tokora na yu yere isi kuna pangkan ne me. Am ko anguran te nga apa ngayi yang oyen te menisai.

Mayroon yan ang backhand de tipikan singa si Mekuna yan na panikausus. Naratay mong kay Wopi menemeo te menesimuin te ang waisuwa. Yan usaw tayo rake. Yan rita te te panan ka meuri ang maituro na kuim te inga po ngayu. Wawaragin ni maituro te kanwan te ngayin ayu ke kay rangin ni kura-kura tiyang ipakatakaraw ke. Takanta ni kapakotay metuan bine-bine ang kay namta pa ni mesu. Kita ang kaya ko sa mga kan katururan na po yun. Karoy na ko kanwan te takay nga pong pagkiyam ko rakin na te yaka na aus mga kan na pangkay ni kaya yaka ni pas kaya yari rin te nga pong ayo te panahan ka kami rin ka katikiroy inanan te tangay na po yung na ko yung kaya ko kaus mga kaya te samakuri at ayin tiri rin takatikiroy e papakin ako yung men nam tapan ko kung ang urami yay na nan mga kaitaran the week e po wayo. Tikiroy rin kami ganne. At ayin tiray rin yung pain na titaratara roi ki. Ay rin na. Tay meto men na ustudio yung kain ka na ko rin kita pyo kura uri na rin eh. Aki anak ko na pandangan ko kautan ni metam. Ani kato ka na patakan tani ngayon na tamayaruan tayo nga po ngayo. Kaya tay meto ang suway nakiamara. Nimiawa ka na kakakipos na tayo nga po ngayo. Kaya sina reitan ako. Reitan kanwan uso tayo rin. Asa na mga norang kanya te tokorana yung muna. Ire kain de Millennium Boys Band. Mayakunaya. Adipon PPA Incident.

Kumantay may tondong ura na kung panan mo di FM 89.9 tamayroon tayo nga po ngayon. Mayroon yung kahain de Six Brothers kita de grupo na nina kaya nga niya pa de Six Brothers. May kunaya may turon nang in de tetapo. O ya karo ko ilan naratayin kayo itapu yung mayawa de minister mo inuwa nuwa yon usaw tayo daki. Itapu yung mayawa de minister mo inuwa yuwan janon rabak yung minna petapu yung nanakoy mkaya nin janon rayna. Detaya yung kanis ng tauray mga kanakoy katanwata. Ara katanwata de tangira kinakunan tayo nga po ngayon ro na kime. Tawon ikan wante pong area tauray na paipukin de tangay na tapanin na iyo. Tawon ikan wante pong ipukin chao no nikiripas mepahana pa area katawrawaki. Menopisin tawon ikan wante pong nitiran no nawa tayo nga po ngayon ipukin de temani pong isuwa pangintipitan pawanga wapi me onowa. Untuk kekapungan anak, dia wano wan tepakan tai. Tak kata urai bukan tionia. Itu ime tu kata utawan rakan tionia bukan pungai kata puina. Tapi ime tu wana atau tapi ime wawan tena makai na iyo tepe tempa. Wawa tengah wapi mano wa. Dari eta wawa desmare wano wa kita meta ke iyo nariki. Kanwana anato tahapo ikahari nanu ime tanuin tiapa. Takauring kararuay tapay metanuin tiyape akie arota kiinte to mentionia. Metuan tiyang takauring, ito'y metu katautawan korakuran tiyang ipukin tiyano ni kiribas di kita itiramiyang anu kamepanape. Kanwana, anakunan kipena ko paay aki aki metua, takauring yay, takakawong nakuntawan kanon tipong epo, takauring ipukin korakuran takaraw. Ito ime to na pa katautawan kurakuran takaraw bukin tiyano ni kiripas me paana pa. Di kita itiram yang nuka o paana pa. Kanwana, anakuna anto tapo kiyarina numen takaraw. O te takawring yay, takakawong nakuntawan kanon tepong epo. O te payari kita wananginang mentenang buka kurakura. Minay miyangin tiyano nray na miyang at apinamayang nakumayiniku on rosi yangin apen kiripas me paana pa. Taram tiyano ni kiripas mepaana pa ipukin makin meaputari-tari. Taram tangay na iyo, anawan ang inang menikaraw e puntaw. Taram titay di kinakakaraw o nikurakuran tapitay, kiri merinantay. Tiyang eme tuwa taw wamto kamay meya kimeyo, na kumeyo nipili na tipi menimeyo na kunwapu itinot, e na kunaan karimetua, di merinantay na kunwapu imenimeyo itinot, taari na puwaka. Taraan tepong ipukin takawa pong wanuan tepe tempa. Ena wananginang menikarawe pon tau, tiang eme tua tau, mei meyawan pirine tepuina. Nakon tepi menimeo tenot. Ena kunaan karimetua nakon wapui tenot. Tahari ene meripu menipuaka. Taraan merekei ape yang tarawa mayana. Ena wananginang menikakarau, tangaina iyo taraan tetairiki. Ena wananginang menikarawe pepe tenakon ne pon tau. Tiang eme tua tau wanto kame imeya kimeyo nipiri na tepi menimewa nakon wapui tenot. E nakon ankar eme tua merenantai nakon wapui menimewa tenot taari na puaka. Taraan tepong ipukin taka wapung. Ipukin na apa ika merakei apa yang tarawa mayana. Ipukin te taka wapung wanuan tepe tempat.

ina wana ngang men ka karau tiange me to tau me me yo ni pirina te pi me me wana kon ke ni pirina te puina na kon te pi me me o te not ena kon am to kana kon wa pui te not tare ne mere pu me ne puaka tarane kuria ara no ka pe me me pukin tangai na yo na ka karau on ta pe ne ke ri ka ki te muin tangai nei tarante taidi ke na wana nginang me ne ka karau e pe pe te ana kora kora ante me ar merenan tai tiange me tua tau am to ka me me ya ki me yo ni pirine te pe me ne me wana kon wa pui.

Ante nga po ngayon gani, itiraroy wanua yon meuri FM 89.9. Harang ni paisi tatay ki, at itakang tani nga pa, kuya nito, yan ako kain, titakay nga pong kuya ni Yanni Mingam. At itakang tani nga na, pepa, kawaki, may karawan na kuspangam, kay Ipon, te pakanta karawki. Takang tani nga pa, yato po na, pero kam, inanon, te nga pong na payo. Yari tatay, tapanan ka kameuri na kuya, kuya ko tayo meto, ang roro na kuya na kuspa may nga roro na kanwan na kausus may kan, kuya na yon Ipon. Mayon nam kam entepas ko yan ay ano mayangam sa kinapamaring at yakam ko yan ente te isenano ko ni kiri paski tiyaw nun rin na merawaki ko na mayuri na nanta meron te nga po ngayon kay iri mo atay na pem sina te meto ni ka kanakurawa kanuan te tangay na ayo sina angan te tawari te ntakane ni maya may kuna na tokorana ayo rin kaine sina kaine sina ko yung matayin tira iray te nga po ngayon. Ay kan kau ringko ada ni pon dua iwa senawa kita kon narawan ikan kaki pusar ya meten program.

men narakati nakon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inyoko awal pana ay kaon mekinagi agyana dime to andi ki patan kong raiho nuwa weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 itime to andi ki meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripesa.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim disa sapai romoro disa reire inuko awal pana ay kaon mekinagi akena dime to andi ki patan kong raigo yuwa weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 itime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ekri pesta.

Men narakati na kon kanwa narata he kangar. Ayo Mary FM 89.9 ibukim. Kisa sa pay rumoro, kisa rere inyo Awai pana ay kaon me kinagi akena di meto andi ki patan kong orai ko luo wei ko anti rari kim taina. Mary FM 89.9 iti meto an kimeri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripas.

rakati na kon kanwa na rataye kangaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sapay romorong, tisa rire inyoko, awai pana ay kaon mekinagi at yan at imeto andigi patahan kong orayo luo weko onti rarikim tayna. Meuri FM 89.9 iti imeto andigi meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kripes.